bo. Hakaliang ka sports, umodi uliakren bat kinong yalek kai sports kari kibala thaw rekod thamai haka National Senior Athletics Federation Competition kibala long hajhar khand. Ula shim yaka por ban yakren bat armut kinong yamari astet u Gurinder Veer Singh bat u Animesh Kujur kibala penkriya yaka rekod haka jing mari thong ba shispa meter hakari. Umentri rang bat duk kari ula pen pauru yaka jing sengau kuslai halor ka jing shit kerang kibala ketak ya bun kibenta kari. Bat ula kentu iki beriyo ban buat iki jing ai jing mut naki opisar bat ban shim iki lat ban yadai ala di naki jing ma. Ula pen seluruh iki paik bak ban di iki jing di bapen jasyet yak yala di kumbai jupen kere haki puar shit. Kat kum ka kaipot bala pen mi daka National Family Health Survey NFHS 6 kaba kat kum ka jing lum jing tip ha usnam arajar arpu lai arpu saw ka Meghalaya kala sakhi ya ka jing hiar ha ka jing don ki khun lung ha po san snam ki bambyang ka jing hiar jing san kat kum karta ka jing don ha ka jing don ki khun lung ki bambyang ka jing san kala hiar na ka saw pun rio point henrio percent sha ka lai pun rio point pra percent ka NFHS 6 ka ya thu ru bala sakhi ya ka jing kiyo jong ki long kmi ki ba ai buin ki khuan ha po shikanta na do bala khaya ki na ka nyau pun riu 0.7% shaka khandai pun nyau 0.8% ha ba ya dei bat ka ni ka jing kiyo ha ki ni ki liang la yo I ba ka Meghalaya kala nang pun khlan suki suki ya ka jing ai ki bang ki ba taimet leng ba ki program ba phair ba phair bat ka jing e trai lang bat kishnong ki asha bat ki nm kiladon ya ka benta ka bakongsan bha ha ka ni ka jing trai borba ban long ki nong pnia so ya ki shnong bat ka sarkar ka jala kala pun klain ru ya ki jing trai ban ithu no dang klo ya ki no ki no ki khlong ki bad idu na ha ka jing san shwa ba kan kata jor ya ki ban pen bai ya ki ni ki jing ta ba ka ha ka he ka san jong ki khlong ka chief minister's mission 1000 days kala mi kum ka program ka babu ahmad ya ka jing sumar bhai ki khulung nadu badang pun hadu bakinda dap ars nem karta ka jilla Meghalaya kadang bu thong ban thau hadu lai hajar tali ki homestay ha ka leng ka jilla ha po ki khat ar hadu khat phra banai ki ban wan kum shi ban ta jong ka jing persang ka jongka ban kentio bat penyar ki lat kamai lengba ki kam jong okai perthai la ong menteri rang ba Conrad ke sangma ha ka sngi sa jain balala ha ba kren ha ka jing lang ka bala long bat ki nong song snong bat ki nong seng kam la jong ha smith u sangma u la ong ba ka jela menta ka don kumba khandai spa tali ki homestay ki bala long ban sa abrio kat ba dang don sa kumba arpu spa tali ki bala khmi lenti ban sa dangshna lengba ka jing rap pisa lengba ka sarkar Ula benrap baki homestay ki yai beteng ban long ka bentak ka bakongsan ha ka jing pentrei ban kentiu ya ki kam jung okai ha ka jela namar baki plila di ki long ying baki nong song snong ban yok mentoi bet bet na ki nong jung okai ki ba penlut pisa ha ba ki wan shangkai sha ka jela U sembut menteri rang ba ka Meghalaya u ba snyau bhalang dhar ula ple ya ka Rilang College ha ka snong mau sau ha district southwest Khasi Hills ha ka sngi sa jan balala bat ula pen benaru ba on sa pen mi ru ya ka CNRD block ba thamai ha ka thain shilang om Rilang ha ki bnai ba shakhmat jong snem u ban wan ya ka tai ka college la thau da ka Rilang Education Society ha ba kran ha ka jingelang ple ya ka tai ka college u ba dhar ula ai khublai ya baro Ula ai khublai bat yaro ya u MLA kamau kurwat u bat Renington L. Tongkar namar kajing yo ij ngai jong u bat kajing tre shitom jong u ban yo seng ya katai ka college. Ula pen pau ru kajing sengongu ya ka kur yau penyau namar kajing sebut mensiam jong ki ban no senyang ya kajaka ban te ya katai ka college bat kumjuk ru ikinong yalam senong ki bala yarap lang. U bat dhar ula keren ru halor kajing bu. Kajing buon ki khana school ki ba I no shiteng por ya kajing pule haba ki poish ki kerdan ki ba kham shaneng da ga ba ong ba kham bun sien ki kimi ki pa na nong kandong kimla ban pha pule ya ki huon shasor kani ka dei ka akashwani shillong ba wal nam shapi ya ka khubor na ka station jong ka akashwani shillong ne teng biang bat ki khubor ki badang sa U Menteri Sarkar Pedeng Bakhmi Ikatnat Youth Affairs and Sports U Mansuk Mandavia Ula Shimbenta Haka Benta Kaba Nyopun Rio Jongka Fit India Sundays on Cycle Bala Penlong Hashilong Hinin Kasngi Ya Kani Kajingnya Bicycle Lakawet Lama Naka Pelau Jongka State Central Library Kajing Thmu Jongka Nika Program Kalong Ban Penchlur Riki Brio Ban Kilan Met Kenang Ban Yo Eka Met Kabokoy Bakya Da Kaba Lumlangi Ki Samla Ki Nongelek Kai Ki Riu Iet Kilan Met Bat Ki Nong Shong Shnong Lengba Kajingnya Bicycle Lang Habakran hakani ka sngi u Menteri Sarkar Pedeng ula ong ba ka jingnya bicycle kalong ka wei ne ki jing

palong ipanma mentasi nga tiger ko jingthot agi network ki messages kim patpoi kumba puli mane nga rang yo tang ar light li tingam tip dei kan ka problem na nikat jingthot kanmen ni saya ban puli bal shai ko por knai bje ka program text request ki pinrama pi shibit ko por ashting ngam san pai ka program fm request ha ba flat message lani phone ni ro ashting hado sau bje kani ri ka akashwani fm jongpi ka bonjpi fm shispa lai pandre megahertz kumju a news on air app.

Kanigali ka kashbani from Jong PSG Spotlight Point Real Megahertz but hoy palong nong sanga pidan dat ngai aji bokor ha ka program Fun Unlimited. Di sashi sing an ai biang ya ke jingkeli mo na ka benta kitu ki palong nong sanga ki bedang shu sanga ya kani ka program bat piko aban tip ya ka jingkeli mo ka bangadan ban HP menta ka sni. Di ka jingkeli ka longkum ni mo la dan uni u kena samla u bela tho shiti samla ken bat ha ka ta ka Shiti samla ula tho umne wong la da pikan tat yang ate ngan num bam e isu junom de ka e ka jubab ka ba ka ta ka kan thei ka ai ya u de sa pa e ka jubab ki jong pe par lok shau number kan dai sa prasan e wei non ar lai e wei e wei de ki jubab ru ki la poi ha ka ni ka inbox de par lok ngan pulino ya ki ha ka ni ka por Ti kejubab kepala poin ningkong kedai na iba hep rangsau. Ti iba hep rangsau yang good afternoon RJ. Jubab kulmarmo kakentai keong ngam. Ere ya pi lada umdei ngan persyang biang. Ngedai iba hep na rangsau. Okey, iba hep kubli shibun ya kani kejubab kejong pi. Ti iba ya iet ru hakani kepor. To i kong nak mo na jarot. I ong hang ni hi my dear good afternoon mga kong na najarat ngatingan ong ba kata ka kenthe ka ong shinrang ka ong yo tau shinrang mem bam te medep satu okey ka cuba ka masuk tanat na i kong na najarat mo te hot lada daily ka kenthe ka kham dom riang te kan ong be u mem bam te medep satu mo kpo jong me kan ong ta em Di hot, kawas hutanat sih ya. Di kubli shibun ya pi kong na kabentak ka ni kejingi shimbata ka jong pi mo. Di saka ni ka waypat ka jubab ngalayo akan ni ka por na ikostron yong ngatingan ong kata ka kentay ka ong I love you ya utaw samla jong ka bat kumta kila yarki mga ikostron na umar. Okay. Di teng-teng ru dan ka ba mudur ba shu ya keren ka iti hot la ban yarki mo. Te rei la da dei ka kan thai ka ba dom riang te ka ba kloi ban phoi ban dom te mut ka anum kanum le phi kum ta mo te sutanat ke ni ki par

ba philai shimanta te ngadang khmi lanti shu shu ya ki parlok nong sngap ki jong imo ba phin ya pha ya ki jubab ki jong phi kapor kadang bon te pha no kloy kloy mo ya ki jubab ki jong phi te kanika wake on hello manga evangelist kasin ning kong menta kasngi okay kubli shibun evangelist nak menta kani ka jingi shimanta ka jong phi mo te phi ong hang ni ita isamla iong let's break up ngalang nya ya phi dakam de ngan persang biang palok ngan oi phi ba ka ka ni ka jingkli mo ya ka ni ka jingkli kam da don e ka correct ne ka wrong answer phi la ban juba be ka e ka jing sngo ka jong phi pen pao be pha be ya ka juba kat ka jing sngo bit ka jong phi mo kat kum ka ba phi sngo dei kam ta don e ka right ne ka wrong answer te kublai shibun evangelis hada kani phi ong ba ka de kasin ka ban kong te nga ngai ka nung kut no tang hang ni rei ngadang khmi lenti ba phin dang e shim ban ta biang ha ki sngi ki bandang wan ro kum jum lo te kublai shibun sa shi sin te kani ka wei ka message ha kani ka por ka ong hi rj ka shi teng sngi ba suk ba kamen ni phi hang tu nga tharai ba ka ta ka kan thai ka la jubab yu tau shin rang ka la ong lada pimbam te kat bamun tang ba ngam tre ya phi manga kong kong na nong latem okay kaya stream dai bat itu i bat i kong na mo ya stream ka jubam dai te ho te kata kan te kan ong kum ta hi ken pimbam te phi dep mo mano batangan kam dai te maka batangan mo kakpo jong no te kalong kum ta oi te satnat lalaki jong ki jubap mo parlok te ngan nang ye pha ye ki jubap ki jong phi bat ngan ye up ya ki jubap ki bandang poi mo ha kani ka por te ngin ya sngap shwa kani ko we ki jing rai na ka film rawan ka jing rai dil dara kani ka dik akashvani fm jong phi she spotlight point real megahertz bidan pat aji bakor ha ka program fun unlimited.

Good evening, Kak Akashvani FM Jongpi. How she spotlight point and real megahertz. The parlok ngalayo biangsa kawai kejuab hakani kapor na iba hep rangsal. The iba hep yung kakentay kaong ladapi ko ayap te wat numbam re. Ngada iba hep na rangsal. Okay, iba hep. Kejuab po sotanat mo. Te long kalong kasyu penma. Kakwa penma mo yaw tau shenrang balada umbam te unsayap. Mut kaong yu uba. Ladapi ko ayap te wat numbam. Namar menubala ban kelembam mo ban im. Sisin ba syak tangan te bambam hi lanu-lanu ru te kemut. Aku ayap hi kenyum. Te kubli shibun ba hep rangsal na mentakani kejuab kejong pi. Te I shan tong ni mo yong good afternoon RJ Bakor kataka kentai koong da membam lanu lanu te rest in peace bye mga I shan tong ni okay shan tong ni kacuba ka basu tenat si jamo te kadei hiken kum tamo kum mangala ong mangaru nei ba unu unu ubriu ne kanu kanu ka briu lada kembam te kamut satang bakila ko ayap mo kadei kum tahi ken te ngasu tenat mo ba ngari kari kan kani kari kasin ka banin kong pangayo man puli ka message yung ishan tong ni tinga kami lati ba pin lang yan simbantaru ha kini kasi ki manang wan mo I am seliang ilapha ya ka jubab ka jong I yung good afternoon RJ Bakor nga tingan ong kataka kentay ko ang ladap himbam jashu te shudi no ken kublay shibun kong am seliang ade kong am seliang ru iban nang baha mo ban pa jubab ade so ya ha imo kamta te wong nganum bam syu lanu lanu ru te shudi no kan mah da di ru dam bam ru sayap hi la da shudi ru kamun en sayap hi suki suki mah te kung ka ba ong I shan tong ni rest in peace te ka ba kini ki palok kia ki ba pa kia ni ki don idea ba ha mah kini ki palok nang sengap ki jong ni te kubli shibun ya kejing shimata ki jong pi mah Iwan salan yong kaong yo u em pim day ban le kum ta la da pim bam ngaru ngam bam re na mar ka jing it jong ay phi ka long ka ba klan ba bat ka bala te da ki kin dream okay Iwan salan idhar so tanat ya kani ka jubab ka jong phi mo te phi ong ba ka ni ka ken thei ka ong yo u ba la da pim bam te ngaru ngan num bam mo ade ka basut tenat kata ka jingi iet jong kita sijur te mo ka ba mla shu imat ban pedia khlat mo phi ong ba la te do kenjri u ba khlan

kenjri belatik lagi kenjri mo. Adik, iba wan selan ru iba komik mo, iba dan yang kata sense of humor mo, iba nang ben ben samrekhi yang ini deh. Di kubli sibun ba wan selan nak bentak ni ke jubab ke jompi. Tiki palok ke benang kuak benya pak syu-syu ke jubab. Di nang yai pak mo, ya ke jubab ke jompi. Di ngadon saya kani ke wei ke jubab, ha kani ke por. Na iparlok mo I kidi yang hi Arji Bekor, good afternoon dear, a very interesting question indeed. Kata ka kentai te ka jubab na ibamkin me na lor ba mirai ko lepa ta te me la iap kloi na I kidi okay kidi ka jubab ruk pastenat mo na firu ade kini iparlok te jimut jumpar khat jom kiru kia serim ha te ya perkhat kumju di ikidi yang kum ni uni usen rang ba na lo bola rai kok lupa mo te lada umbam lai te kamut lak loi layap loi ken kata te ke mati sisa te lada umbam ru tangkat nu layap nama ngi kibril ngi hap ban bam te ban im mo te kum taken lada ngim bam lalu lalu te ngim bam syu te kamut lak layap ken te kubli sibun kidi ya kani ka jubab ka jong pi te ngadan sakni kowe ke jingkeli parlok ka jingkeli ka ka baar mo te kani ka jingkeli ka baar ngan ai no ha kani ka por mo ka baki parlok ki dangi pha ya ke jubab ka beningkong itu ke beladep ya ka kala ka beningkong phila ban ya pha saya kani kowe pat ka jingkeli mo pha jubab ya kani kowe ke jingkeli te uni udan uni u kena senrang mo u baju sutanat bha ban tem ye kini ki jingruai jing it te ulah tem jam bha ya kata ka jingruai mo ya kita ki jingruai jing it ulah u budang sengap jingruai te usutanat ban sengap jingruai te ulah tem ye kini ki jingruai jing it mo hadin ba ulah yo i ya kata ka kenthe ka ba u itanat ba u yak mat mo te baro kibril kila perkhat ba udang penpau ya ke jingit ke jongu henrei ke kamdei pat kumta henrei klemle kumta e ke jingkeli ke long balai te sapha ya ke jubab ke jongpi hau number kandai sau prasan iwe not our line iwe iwe te sa si sengan ai biang ya ke jingkeli ba uta u kena senrang mo ula pentem ya kita ki jingruai jingit ula pentem jamha ya kata ya kita ki jingruai mo udang pentem jingruai kata kapor bat ula yo i ya kata ka kenthai ka ba uyap mat ka ba u ibha samla mo u itanat te baro-baro kila ya perkhat ba umi te ula penpau jing it ba utem jing wai jing it kumta mo te henrei kam shumlong kumta u kamle kumta te nakanu ka dao te ka jing keli kelong balai ule kumta te pa i ke jubab jong pi sya unang bawa kandai sa perasan iwe not our lie iwe iwe te parlok akan ni kepon ngelayo ya ke wei pat ke jubab na isuba iong ngan ong kata ka kenthai ka ong lada phimbam nga sngosi to bam si ade isubaru mo ibanang ha ban pha jubab te la jan srim bat iba wan salan mo imat kene ka kenthai ka ich ba te yau tau shinrang te ka khro kain mo ka khro yau tau shinrang ba bam si lada phimbam te nga sngosi imat ba kamut hi ken ban ong ba lada phimbam te ku ba ong ba wan salan nga ru nga numbam te kubli sibun subah ya kami ka jubab ka jong phimo te iba na law sok tun yong ka kenthai ka ai jubab kum ni ki khnam ka jing it ki dung ya ka tenrai om ya ukau lada phi kentat ya ka jing bam phi penyap ya ka met om ya ka jing it ka ei ka kenja ka ba penkia ya ka jing mut ka ba telot henrei ka ba penjerwit pat ya uba krau jing mut ade iba na law sok tun inang hama peleng ban pha masih cha kan ni ka sngi ade de kubli sibun ye phi ba na lo so tun phi ong ba kata ka kan thai te ko ong ba la da phi ka tai ya ka jing bam te phi pan yap ya ka met om ya ka jing ich mo de ka e ka kenja ka ba pan khia ya ka jing mut ka ba telot henrei ka pan jeruit pat ya ba krau jing mut te kubli sibun ba na lo so tun ya ka ni ka jubab ka jong phi mo te kini ka wei pat ngalayo jubab ong ba kata ka kenthei ti kala kluma jing mut phi kan ong ngam ngan tre ru kam imon da kam tre ru umbam ai ai shu okay.

Biang ya kajing keli mo. Kajing keli kalong kumne, kajing keli kebaar kalong ba uladon uni ukna senrang mo. Uba la pentem ya kini jing ruai jing it. Ula pentem jam hadu kata-kata. Namar ba ula yo i ya kata kekentai keba u ibha u itenat mo. Bat barok kibriu kile perkat ba udang penpau wela kacong kacing it tenre kam shimlong kum ta mo ya uta u kena shimrang re mde re ba ule kum ta te balai balai u pentem jam ba ya kita kicing wa jing it balai ule kum ta wat la da kam de na kadau u penpau jing it re kadai na kanu kadau pa iki juba ki jong pi sha number kan dai so prasang iwe not online iwe iwe te ka jingkli ke benkong kata ish pang uni kena senrang mo uba tho ya kata ka siti samla ke ba ong lada pi kentat yang ate ngan numbam e isu junam te kumno ka jubab kata ka kentai te pila ban ni jubab ikini ki atli mo gitu ki polok ki bampat de pan pa te hakani ke por ngalayo biang ya ka wei pat ke jubab na ikidi yang sa sisin biang mo adis ngo ya haba ita ipiar impossible namal kata ka jing iet ka ilong impossible kata ka kentai ka ong dang hap tre ya piru ngaru ngambam jasyo te utau shin rampat ba u i chi sha u ong to ngan sacrifice no manga makapat la sngo i kala tre la ka tre no hiken mo na ikidi oke kidi so tanat ini juba bi jong pi mo ha bai don ke jing e te ke jing mut de ban ya hap ke ban long kum ju mo te kum ta kan kata ka kan te kan ong kan la da pim bam te ngaru nganum bam te utau shin rang pare ha ba ulas ngau sen ei pat bapli nak dau jong ukum no kata kan thei kan syusha thangan moi le si yo katlot yo ka kempang te uang to kata ngan sacrifice no manga te kapat kala syo jing it hadu kata kata tau syenrang bat kala tre la ka tre no yo te kuble shibun ke di na ka bentak kan ye ke jubab ke jong pi te ngalayo ya kani ka wei ka jubab nai lungrit sharap mo yong kong kong bokor long kum ka tu ka jingrai ba tem ma fi nga lungrit phimut ban ai jubab ya ka ban kong mo lungrit ka jingrai ba kum no namar la khambon mo ki jingrai ki banga pen tem te ngam su thu ba te lungrit da pen shai mo lungrit khmiat ya halor kani ka jingrai ba kum no phimut te kani ka wei ka jubab mo ka ong ngan prashang biang mo rj ka ta ka kan thai ka ong wat num le kum ta nga iti ya phi but kum ta ula kmen ke nyu ta usamla jong karu manga ikostron na umar oke haba kata ka kan thai ka la ong atre no ipi te kamun ula sange no kan kata umut usu tes ke nyata ka kan thai mo kalong kum ba su tes ya kata ka kan thai but uang lada kata ka kentai ka tre ye ute mut unum sha tangan kain na bakala kular ban tre te ulakain no sha tangan shu num bam uang bangan num bam e shu nrei bakala tre ulak kemen hadu kata kata mo te kublai shibu ni pi kostron iba hep rang sau oke kene kala dei ka ju ka juba mo kala poi biang te i alva yong hai rj kasin ka baningkong mo ba ngati ngan ong ba kata ka kenthei ka ong lada phim bam hadu ba phin dai yap ru kam lele kam dei ka khpo jonga ka ba phimon ka ba phimon ma phi oke ini dei dei ti mo oke dei ti khu bele shibu ne ngani ka juba ka jong phi hot kumbala ong mene mo te ki parlok nong sanga jong ngi ladan ki berjubab kum ni ka ba yasrim kum ma phi deiti mo la dam bam te kakpo jong no kakpo jong u hi ken mo te ka shong ha kamon jong u ken u bam ne um bam mo kat ba umon iba ba nar tiang yong ka samla ka ong yu ta u shinrang phi ek yang a han re ngan le kum no ha ba ngam don ka mon ya phi kata te ka shong ha phi ken la da o ka ni ka jubap ka khlempoi lut mo kan dia ngan pit biang oke okay, kala oke okay, tangan puli no kasamla ka ong ya uta ushinrang phi et yang a ringan le kum no haba ngam dan kamon ya phi kata ti ka shong ha phi ken lada phi bam ne phim bam nga te ngam tip ya kata phi tip ba ka jing et am dan bala ban pen bor ya mo ka jing et

iti kubli shibun niya pi kung na nakabanta ka ni kajubab kajong pi iti ngan sa nga iswa hang ni shibor ba ngan sa wan pai biyang bat hot ngan aya ka jingkali kung ba la pan ini palok ng sangat mo long ba uni u kena shinrang mo u ba la tem ya kini ke jing rai jing it marsin yo i ya kata ka kentai ke ba u yak man te baro kimut ba u pun pau jing it han rai kam dei kum tam ba lei te pa ya ke jubab jong pe sha unam ba kan dai so prasan i wei not our lai i wei kani kani ka akashvani fm jong pe pidan bat nga i rg bokor ha ka program fun unlimited.

0: You're still tuned into Akashvani FM jumping 103.6 megahertz. You're with RJ Bakori in the program FM Request. And so let's see who our next caller on the line is. Hello.
1: Hello,
0: good afternoon. Bas Camp, Pilong Kupno. Ngati nga khlai ha oi, Pi Pan. Ke deep jingrai deep purple ke bakar teng.
1: Highway
0: Star. Okay. Na bata jong no phiko ban pen sngap ikni jingrai.
1: Ning kong ye si. Na bara khoi igi bas ngap pi to.
0: Okay. Okay.
1: Tawa kali plat plat.
0: Okay, mi asu thu su tha wan ye bun ktin nang ta ro mo to. Ngala pen bu ikni jing rai na bata jong pi. Oh, ye pi ru kum ju mo bas kem. To, bye bye. Hoi, mo. To, bye bye.
1: Okay, bye.
0: Te palok hakani ka por nga don sakani ka wake message ka baong mga I Jasmine Marwen nga kwa ban sngap sngob haya ka jingrai ka bakating may kupa ma e one no balathaw de iba Josephus Thongni kani ka jingrai nga kwa ban pan sngap ya pi hang to bat ya barok ki baju sngap barabor ya ka Akashvani FM jongpi te kublai shi bon Jasmine nga lapan bu ya kani ka jingrai te ngin ya sngap shua ya kini ki atli jingrai ka poru kelanang yat bat kepor mentaru keladap lai berjil ala sopun riu menit

Kini Akashvani FM Jongpi, she spotlight point in room megahertz, the parlok kaporu, kalanang yai, bakapor menta, kaladap lai, baji lala san pusan minit, bangidan setang kumpasan minit, pan penkut atat yakni ke program, bat ngadon sekani ke wei ke message, ke request ke bakat du, ke baong, sungobha pentem no, da ke jingrai hindi, da ke no ke nuru, tang, bat dah kabahit mo ban pensengap ia pi hang tu bat barok ki parlok jong nga bat barok ki badon lang bat nga hang ni bat barok ki basengap ia kani kapor manga ilit namai rang tilit ngala penjit ia kani ka jing ruai kerpang naka bentah jong pi bat na bentah barok ki parlok nung sengap mo kani ka jing ruai naka film house full five ka jing ruai ka balai keting kayamat mo ka jing ruai jong unirat Sridhar bat parlok da kani ia ka jing ruai ru ngan penkut no artat ia kani ka program FM request ha kani ka

ki jingmen toy ki bingi I ha ka educational counseling ki long ki ne ka baning kong ka jingkar shan kat kum ka jingdon kam shimet shimet ha ka jingpule lani ka personalized academic support ki counselor ha ki jaka jingpule ki ai jingyarap kat kum ka jingdon kam shimet shimet jong ki khna bat ki samla nong pule ki counselor ki layo ilpa bat ki kedau shai ya ka jingla bor ki khna ki jingduna ha ka rukam khre kot bat kumno ban lai na ki jing pan wit jing pan thot ki ai jing mot ya ki lat ban kham pan janai ya ka rukam pule kot ka jingla ban bate ya ka por bat ka rukam pan khre examen ka basai so ka ba ar ka jing pan I jing mot ya ki jat kam ba pher lane ka career guidance and exploration ladang I pet ya ka nga ri india jongi nyu I ha ki ngi singi ya ka jing bom yo kam ki samla wat la ki la pas ha ki kerdan ki ba kham shalor bat ka ne ka long ka wai ne ki jing e ki ba khrau tam ki ba ki khna ba ki samla pulie ki kendo ka don ka jing ya kha ka bajur haman ki examen yo kam yo jam kumta ki samla ki de ban nang ban pen khre kumno ban ya le ki examen khnang bekin yo kam ban kershan yaladi ha gane ka liang ki counselor ki la ban ya rap ki khna bat ki samla nong pule ban wa jing tip shu shu shaphang ki jat kam ba pher la ki ya hap ne em bat ka jing la jong ki lani la ki smu tanat ne em ya ki ta ki jat kam ki baki ke le ki counselor ki la ban ai jing mot shaphang ki jing trei ki bashipor kat ba ki khna ki dang pule lani ki ta ki internship programs ha ki company bat ki shnat trei kam sorkar ki counselor ki la ru ban pen smu tho ye ki khna bat ki samla nong pule shaphang ki no ki jat jing pule ki ba kham yo kam yo jam ha ki ki singi ki ba menta kabalai ka jing san pura ha baro ki liang lani ko holistic development ka educational counseling ka kit khia ya ka jing he jing san jong ki khna bat ki samla nong pule ha baro ki liang ka pedro ba kanum don ka no ka jing khia shi liang ha ka jing pule ka jong ki ka ya rap bikin kot shaka clear do jong ka jing san jing rang ba ha ka mut ka perkhat bat ka bor ban yai ne hadu ka bakut kumta ki counselor ki arab ban lai na ka jing ban khia ka jing bun kam lani ka ta ka baki ong ka stress management ha ka jing nyu kor yala di lani ka self esteem bat ka jing nang ban pin ya dei para brio ka interpersonal skills ka basaw ka jing kershan ha ka mut ka perkhat bat ha ka jing khi min sim lani ka mental and emotional support ha ki ne ki sngi ngiyo I ya ka jing jelai jong ki jing shitom ha ka mot ka perkhat bat ha ka jing khi min sim ka bala ban kta ya ka jing ya chaprang ha ka jing puli ki khna bat ki samla nong puli ki nong puli ki la ban pen pau ya ka jing sngo ling a jing sngo pisa ka jong ki bat ki jing khu slai ki jong ki ha ka jilli ka bashngan lani ka ta ka baki ong ka safe environment ringkat bat ki counselor ha ka ba ki counselor kim the don kam e ban ai jing mot henrei tang ban pen biang ya ka jilli ka bashngan bat ka basuk men sim na ka benta ki khna bat ki samla nong puli ka basan ka jingi trailang bat ka yeng ka sem lani ka family collaboration ke educational counseling ka wan ra ru ya ka jing ye dei ka bajan hapren ki nong puli ki kme ki kpa bat ki nong hikai ka ne ka jing ye dei ka wan ra ya ka jing ye trailang hapren ki nong hikai ki nong puli bat ka yeng ka sem ka jong ki ka pinthi kna beki nong puli kin yo ya ka jing ka shan ka babiang nadu na yeng hadu ka jaka puli jong ki kumta

kajal ji one mission de kruchan poisa ko ye commitment to water supply scheme ko em hajan jwai dang man go ko dalai bha chakmat kan ni hewa phraphaw na ga chispa ipni so ye ki pai hakiman yung de mani iwada dam kini project wa changdor lepo ar point lepo le klur tingka ko de bu ya umunang rim ha unai san arja ar phau ar i wa kentup ki sos dam pom house kitang penkai wa isna itei wo sam U hechnong yongchnong mi mentdu u e phawa da khanao wa isam da pendep upen poi cha ki san phao hado ru phao na ka chispa yong ki man yong ha ka leng gi khande tali ki dong yongchnong kini ki project da yoluti u da upen mentoi ko kam wa 6000 nyaw spa tali ki man yong we ko wa da ye upen dem kat ha unai chi phao wa khon chong lat yong uni usnem ki he sarkar da ong ki wa kini ki scheme da pen bha ko chibun ya iyo ya ko umdi ko khoi ka sarkar meghalaya de pen bna pajba ko ya ko luk bhawan ha shillong kam itna itai iwasa pateng ne ka heritage building ha po ka meghalaya heritage act ar hajar khat ar ya ini ipen bna de pen lai de kchnat urban affairs nevinta iyo timit ha itna itai iwasa param we wa em ya ko culture kini ke luk bhawan em ko hapdeng yong ka shillong ko de ej kris lemba we man ko ku em kam bha ha ka jing im yong ki pat ba wa isen char ha ka jela da ini ipen bna ya kini ke building kat ni da we da hapo ka Meghalaya heritage regulation arjar khatli itmu yong kini to wo penne pensa ya imantri wa ka culture yong ka Meghalaya ka Meghalaya de chim go ya ki mokap ki khro bha ha go pne pensa ya ki jing thaw im de wa wai pe ba ya ki butterflies of Meghalaya da ulat CHW ya Shankar haluk bhawan Shillong i penmi ya ibo yutho ya ki nruspa khande pho phra jai ki thawli i wa de bo